Launceston forecast for the rest of the wait for a while. For the rest of Saturday, shower 2, chances of rain is 50%, partly cloudy. Medium chance of showers most likely in the afternoon and early evening. Ang unang napahinggan nyo kanina ay programa ni UMI na Indonesian program at ito ang Filipino Hour dito sa City Park Radio 103.7 at 96.5 FM. So sa hapong ito, sa loob na isang oras, we are traveling to a country made up of thousands of islands, hundreds of communities and languages, countless family stories, and of course, plenty of music. So, ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands at maraming mga beaches, syempre. Ang una kong patutugtugin sa inyo ay ang kanta ni Freddy Aguilar na Anak. So, yun, mag-ano muna tayo, mag-play muna tayo ng song kasi meron akong gagawin na saglit lang muna at ang i-eject ko ng tama ang ano, ang USB ni ano ni Umi. Ito ang kanta ni Fred Aguilar na Anak, pakinggan po natin.

Yan ang awiting Batang-Bata Ka Pa by Upway King Society. Sa English, ang Batang-Bata Ka Pa, you are still very young. There is something slightly funny about the song because almost every generation believes the younger generation still has a lot to learn. Siyempre, pag matanda na, sabihin mo sa anak mo, Batang-Bata Ka Pa, kailangan matutunan mo ito, ganyan-ganyan, Batang-Bata nga. And then, ang mangyayari, yung younger generation becomes older and they'll say exactly the same thing to somebody else. Parang ano lang ba? Parang cycle. Cycle na life paulit-ulit. The song remind us that intelligence and knowledge are not quite the same as experience. You can read many books and still discover that half ng knowledge mo about sa books ay hindi ganun yung knowledge na makukuha mo sa totoong action, sa real life. Madi-discover mo that life teaches lessons no classroom can completely prepare for you. Kung ano man yung kapupunta ng kinabukasan mo. Diba? The Philippines itself reflects many generations and cultures. Philippine is the national language. Filipino, babagalan ko kasi mabilis daw ako magsalita. So, Filipino is the national language while English is also widely spoken sa Pilipinas. And throughout the islands, people speak many regional languages and varieties. Kagaya ako, sa Palawan, ang salita namin ay kuyunin. At sa Palawan itself, marami siyang kanyang salita. Kasi pag babagalan ko yung boses ko, nabubulol ako lalo. Pero sige, babagalan ko pa din. Sa Palawan na lang, maraming salita pa din, maraming dialect pa din sa iba't ibang probinsya. Sa iba't ibang, baryo. Hindi probinsya kasi probinsya ngayon pala. Sa iba't ibang baryo, mayroon din iba't iba ding salita. Sa iba't ibang ethnicity, sa loob mismo ng Palawan, may kanya-kanyang salita. So, maraming salita doon mismo sa isang probinsya. So a person from one part of the Philippines can sometimes travel to another province and hear a language completely different from the one spoken at home. Ganyan ang sabi ko sa amin nga lang sa Palawan, yung lugar namin, iba ang salita. Pag pumunta ka sa Kuyo, iba ang salita. Pag pumunta sa kanya, iba ang salita. So iba-iba talaga. Yet yung food, yung humor, yung family traditions and music often find a way of crossing those differences. Ang next song ko na ipapatugtog sa inyo ay Masdan Mo Ang Kapaligiran ng asin. So ito ang awitin ng Masdan Mo Ang Kapaligiran. Give me a sec. So yan ang Pilipinas ay isang magandang lugar. At alam niyo ba sa Pilipinas ay napakaraming volcano. Ano bang pinakamagandang volcano sa Pilipinas ay ang Taal Volcano na laging sumasabog pero harmless naman. Diba? Harmless naman yung

ko, syempre, ang pinakamataas nating mountain sa Pilipinas. So, sabi ko kayo na the Philippines is home to many volcanoes including Mayon, Taal, Pinatubo, and Canlaon. I remember yung Pinatubo nung nag-eruption nung kapanahunan ng ano, layo-layo namin sa kung saan man ang Mount Pinatubo, eh akala ko kung ano nangyari sa paligid namin din. Puting-puti ang paligid pala ay ashfall. So that was long time ago. Yung Mayon volcano naman sa Albay, eh makikita. Kasi para ito yung parang sabi na parang ano, no? Perfect cone, yung tamba, yung Mayon volcano. Ala, kalimutan ko na yung mga history. Kailangan ko na talagang mag... Sa bagay, ano, iiwanan ko na lang kay Dane tsaka kay Hannah yung pag-aral ng Philippine history kasi mga bata pa sila. Ano, late na para ano, paalalahanin ko pa yung Philippine history. Ito yung kanta na Kamasdan Mo Ang Kapaligiran by Asin. Pahinga natin.

Kapaligiran ng asin. Alam nyo ba yung kantang yan? Kabisadong-kabisado ko yan noong unang panahon. The message is markedly relevant even decades after it was written. It asks us to notice what is happening around us. Yung air, yung rivers, yung forest, and environment. Na pwede natin iwan sa next generation, syempre. Pero ngayon, sa dami na nangyari sa paligid natin, yung mga landslide, yung mga flood something. Alam nyo, mga ganun. The song does not say that progress itself is wrong. Instead, it asks a harder question. What is progress worth if we destroy everything around us while achieving it? Sabi ng kanta. The Philippines has extraordinary natural diversity. One example is yung Tubataha Reef Natural Park sa Sulu. So, ewan ko ba, minsan pinag-aaway nila yung Tubataha Reef. Pero huwag natin pag-usapan yan dahil ayoko ng mga ganyang usapin. Doon lang tayo sa mga medyo very light na usapin. At saka isa pang remarkable landscape sa atin sa Pilipinas, yung matatagpuan sa Northern Luzon, yung the rice terraces, siyempre, ng Cordilleras. Na-recognize din niya ng UNESCO as a living cultural landscape, pares ng Tubataha Reef. So, yung nature sa Pilipinas is not simply scenery. For many communities, it is food, livelihood, history, and home. And syempre yung home, sabi nga, the home is exactly where our next song takes us, yung Kanlungan ni Noel Cabangon. Ang Kanlungan sa English ay, pwede siyang, it means a shelter, it means a sanctuary, or a place of refuge. Parang yung kanlungan, ano ba yung kanlungan? Parang doon yung safety, ano mo. Punta ko doon para sa safety something mo. Yun yung kanlungan. So, pakinggan natin ang kanlungan ni Noel Cabangon. Yung mga kantang ito ay kasing edad ko. So, ito na ang kanta ni Noel Cabangon na... Pero magaganda naman talaga yung mga songs na ito. Pakinggan natin ang kanta ni Noel Cabangon na kanlungan. It means, nga sabi ko kanina, it means pwedeng shelter, pwedeng sanctuary, or a place of refuge.

Yan ang awiting handog ni Florante na mas sumikat siya nung kinanta siya yata ni Nor Honor, di ba? Ang yung ano, may pinapahinggan ko yung kantang handog para ako nalulungkot. Kasi yung kanya palang ano ay parang nag-offer siya ng song ng pasasalamat doon sa mga taong nagtiwala sa kanya. So sabi ko nga kanina, yung handog ay it's a way of saying thank you. It recognizes that none of us reaches every good place in life entirely alone. Sabi nga, di ba, no one is an island. Somebody encouraged you, encouraged me. Somebody opened a door for you, for me, for us. Somebody stayed when things were difficult. Yung friends. Ako, thankful ako sa mga friends ko nung when Mike passed away. I have friends with me. Si Edna, lalo na si Edna kasi kausap ko siya talaga siya almost every day at that time. So, meron talagang somebody there for you. Somebody believe in us, believe in you before we knew how to believe in ourselves. And eventually, we realize that material things disappear. People grow older. Circumstances change. But something we gave another person, yung kindness, hindi na kailangan ng money, a kindness, a memory, a song may remain long after the moment itself has past. So yan yung kanta ni Florante na about sa handog. So ngayon bigyan natin muna ng isa pang facts about, kasi masyadong madamdamin yung kanta ni Florante na handog. So magbigay muna ako sa inyo ng isa pang interesting fact about Filipino that connected to national identity ng mga Filipino, yung manga, syempre yung manga. Ano pa ba? Yung Filipino people sometimes hear the mango, carabao, bangus, nipahat, or tinikling. Ay, syempre, ano yan, national symbols ng Pilipinas, lalo na ang carabao. Ang carabao ay pambansang hayop ng Pilipinas. Ano, carabao ay napaka matigas, macho, malakas, mga ganun ba, yun ang carabao. They are siyempre certainly strongly associated with Filipino culture. So ano pa ba ang meron sa ano? Yung siyempre, yung flag natin, atin lang yun, yung national anthem natin. Ay, huwag natin kalimutan yung Sampaguita siyempre. At yung Nara, di ba? O yung Philippine Eagle, yung Pearl, Philippine Pearl. Huwag natin kalimutan yung mga yun. Yan, nakalimutan ko na yung lungkot ko sa kanta ni Florante na handog. So, magpunta naman tayo sa mas masaya-sayang saya-sayang kanta. Ito naman yung kanta ng Eraser Heads naman, With a Smile. Kasi masyado ako nalumbay talaga. Masyado ako nalungkot doon sa kanta ni Florante na handog . Mamaya patutugin ko kung may time pa ako yung version naman ni Nor Honor na handog. So, ito na yung With a Smile ng Eraserhead, para Eraserheads, may S sa dulo. Para sa halip na lungkot ka, matutuwa ka na sa awitin ng Eraserheads na With a Smile. With a smile. Teka, simulan natin.

Yan ang awiting We'll Be Safe Here ng River Maya. So, ang River Maya, ay kinanta din pala ni, ano yan, ni Rico Blanco. Si Rico Blanco, di ba? Ano siya, part siya ng River Maya? Ewan ko. Oo, parang ganun ni ma'am. So, ang awiting You'll Be Safe Here is not a promise that nothing bad will ever happen, syempre. Nobody naman can honestly promise you na walang mangyayari. It's more like saying, whatever happens outside yung moment na yan, with me, you can lower your guard. Maging safe ka. You can rest. You are safe. You know, that kind of safety is something human search for throughout our life. Yung safety net na hinap na sa parents, partners, friends, family, and eventually, sometimes within ourselves. Siyempre, meron din tayo hinahanap na safety something para sa ating mga sarili. So, malapit na matapos ang ating program. Meron lang tayong 10 minutes. Patutugtugin ko nga sa inyo yung ano, yung ako'y, ay tayo'y mga Pinoy. Tayo'y mga Pinoy ni ano, Freddy Aguilar na version. Tayo'y mga Pinoy ni Freddy Aguilar version. Ang patutugtugin ko, tina natin to. Itong awiting tayo yung mga Pinoy ni Freddy Aguilar.